E ka ba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itwatsago menwana ka tsona. Sefeto e ke lenaneo la Aretse Sheng, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.

0: Radio Tafano 3.8 FM, the station that listens to the people. Betile fela metsotso ma sume pedi bele gona re tshwela fale e ba kirele bele fale e rinya bolosopo. A tso ba bona. Ge ile la botlhano ga ntshi. Gona lo tshedingwe tshe dintshe tshe le re re ka gopola ka tshona mhlomo re ya dinagana. Kuduka re seng ka rama felo a beke. Mo khotsa gore ka gare ga mafelo a beke a mangwe le a mangwe. Rena le di gopolo tshe di farologaneng tshe di sa swanego. Ma ile gore go khotsa ile gore mo ga ge di mga tsona di gopolo tshe re nagolo tshona ke gopolo ya gore e ka ba mafelo a beke a tla tshona le mafelo a beke a o feta. Go mhlomo mo mafelo a beke a ke a o dira mang eng wa tla tla shupa ka monwa.
1: Esh ka rona le ba bangwe ke re plan o tshana o mongwe se tsana nne re mama ka go bishu go baba motho ka o mo kreya.
0: Thando le tukile nela go sho go tsafela go pumpkin bop mali seven ya gago motho le tshere do tef tsa ba ka sala ba fatse pomo ja ke ka di ntlhagolo tsa tapa tapa ka botlhale tsa irebolo se mtlabela tela gore mo station ding setse go thile tsa batho ga ba le fa ga re tla go wena motho le tswa re do tef re lebeletse taba ya go khalema tshe direga tshe go ba tshe tla direga mafelo a beke lebeletse re tsara ga mafelo a beke ke dipetse le gore go na pare di tshola kamare e bile ga pere di shupa gore e re a tsena ga ga mafelo a beke e fela putshe ba gore na ga re tsena ga ga mafelo a beke go tla diragala e
1: botsate ke jona jo we ka ba bangwe re ka no ba re go betse e ba bangwe ra ba re bethile ke gore ke tshe ditse ba bangwe ra ba re thagetse eish
0: go mara go tshe go opo rena ka pele gore mafelo a beke a ke di fetse re di tshola go ka mara gore di sketse tsa diregala ebile gape wa tla wa ikhwetse le motho wa setlhabelo wa mathata a ile gore gwana le go diregala mafelo a beke a mangwe le a mangwe motlhebongwe le ka se mafelo a beke a mangwe le a mangwe fela bogapa motho wa setlhabelo wa mathata a itsego a ile gore ke re bone a diragala gona fa gomme ga rena pele re bontshe re laetse gore na e ka pele gore go re dirabang re di tshwele ka mare taba tse le kgone motheletsa re dotef re thoma ka tsela e gore mo stationeng se se go theletsa batho taba ya go nwa madi la phatlhalatsa ke re thoma go ka yone gore ga re tlogeleng taba ya go nwa madi la phatlhalatsa taba o khwetsa le gore go ke lena ke mo le a ema ema ka taba ya ge le swere dikene ba mtlomongwe le swere dikhotho awo a e fela ba ka ga e shukudika ge le gore nako e nngwe o tla e khwetsa o feleletse le gore wa tshwara ge di moga taba e bjalo kuduka ge le gore bile ke kgatlhwa ke gore beke ya sebeke ya dialoga beke ya dialoga e fetile bekeng ya go feta bjalo ra tsebona le tsenengwe tsa dikoma tse di alo gago mafelo a beka fele ka sebe tse dintsi go swana le beke ya go feta itlhokomele le lena ba e le gore go lotlela difatana tle re ya gopela seotlele o nwele
1: le ba ba sepela go bosego ba ba ye mafelo a boithabetso re le eletsa gore le tsamaya ka ditlhopha gore le efoe ko botsi ya go tlhaselwa go ba gona o tsela diphatho tsa lena ande le ithute gape le o romela bao le ba tshepa go location o seka romela o mongwe le mongwe o romele o mo tshepang ka gore ke re ka no romela motho e le gore wena le ena le noshane metsi a o bolaiša
0: o ba botse gore wa house parting kae ka no sobelegela
1: eno se karo ya moletelo nngwe ya house parting ka gore re a tseba gore di yone lo tse di edie
0: ya wa hwetsa e le gore go e dire mosupologo tla ba go e ba le dipego tsa gore go sala a sepela ka la botlhano ebile le kgono ke mosupologo a seng ke a boe gomme ke lo tse e le gore magagetso re tloga re e dikgalemela gore tle re ya gopela lo tse dingwe ga re dira direng ka fase ga maikarabelo mpengwe re dira ka maikarabelo malaka go le lengwe e le gore re kenyaka go bontsha le go ela etsa mesong ya le kgono gona mo stationeng se se go theletsa batho ke taba ya batho ba tla ba etswa ba ya magong gape le ditlhoriso tsa ka malapeng re a tseba re ya kosiša molekano e le gore o ka gare ga kamano le yena ke molekano o mo ratago e fela motho go o mo rata wa motlhompha motho go o mo rata o tshwanetse gore o mothege ka sengwe le sengwe sa go hwetsaelo tsa go hwetsa e le gore go bana ba batho ba bethwa gona fa o mone re be re mmolediša a ke re nako jengwe re mmolediša a re gatlhile na a re gane re na le bonnete bja gore go le rena re ka setse o boledisa batho ba batho e fela nako tse dingwe motho o re mmolediša ka gore go o re gatlhile e fela seo sa gore o re gatlhile ga se bolele gore seo re se bolelela go le yena o dumelelana le sone ilo ba taba gona gore ba re mmontšha le molaetsa gore wa tseba wa kgatlhiša kgaetsedi ke be ke duma mohlhomongwe be ke rata gore go nke bo o segišana le nnara wa motho wa ka kula ka ba le gore ke a kwešiša go tsa ngwana batho go a fitlha gae ka nako e le fitlhago ka yona ka 12 ya masa ba ka 1 ya masa le fitlha ngwana batho o tla betho wa tseba ga ba e ka re go ragiwa kgolo ya maoto
1: Es ene na go ngo biletsa bo sa moledishi le o rena gaetse di toilets di go kae e motho utle bathala gore ba fa motho direction bela a se nnete e nngwe gape re eletsa le bana ba batswadi ba bana gore mafelo a beke le ska na mile le mafelo a beke la bo ya bana se ba thatswe di aparo checka dibuka tsa bana le dilebelele ge le rona le beshomo ya ka ga ile ba thushena ko sa le gona e o re ska re e koli ya transport e ta ba setse ba re ntroile go mm
0: a go tsela mathata e mo twa troile go ma maudu a mabe e
1: a ke re ta buile ke lilo tsa di last minute ba riyalo e khoma ne khomo yona se na thogo jela a re tlogele o tshisa bana ba rena ka batho ko sekolong mm
0: go bia ye iya go lena batswadi motswadi wa mosadi kudu hapela motswadi wa monna ke nya ka go e bia ka tsela e mm eh batla ntshwarele fela nnete ya shala ke thomile go ba le seng mthlomongwe kere go ke thomile go ka se saba le tabe motho a tla re ga e lebele mthlomongwe a e bolela a re ke taba ya tlhompho ke thomile go latlhegelwa ke tlhompho ka tsela e ke ipotsiša gore na go batswadi kudu ba basadi ne go ya kudu batsadi ba banna kudu ka gele gore ke lemogile gore di-community tseo re tswago mo go tsona malapa a mantši ke basadi fela gomme ke a ipotsiša gore na ge o le mma ka gae ntlho mongwe ke fe motlhala ka batshwadi ba babedi ba se ka tla ba re ke banna ke napile ke ba tswalela ka ntle go le motswadi wa mosadi le motswadi wa monna le ba babedi ye re a e gala e go ena le ngwana wa lekgarebe ngwana gago wa lekgarebe a ena le mogotsi ebile mogotsi ya gage le ena e le lekgarebe ba tsena sekolo se tee gomme ge re fitlha nako e ya kotara ya boraro ba term 3 o hwetsa ngwana gago a sa gorang le mogotsi o e le gore go ka felo ka term 3 yena a sa ya sekolong batswadi nne ke thoma go latlhegelwa ke taba ya tlhompho mo tabeng ya go motswadi wao e le gore go o dumelela ngwana a gago a gerema goba gona go kitima le bana ba e le gore go ga ba tsene sekolo a kana ba ngwana gago a dira form 3 ke fa motlhala goba yona grade 10 mogotsi ya gagwe a dira grade 11 e fela go o bona mogotsi ya gagwe ga sae sekolong tšatši ka tšatši o monang ja ebile le mebila bana ba ile dikolong ge ngwana gago ga a boya o sa mo fama tlhotlheletso gomtle mongwe o sa mo tlogela a kitima le motho ono e le gore go ga a sa tsena sekolo ke iputšha e le gore ke a iputšha yone ke yone e dirang gore ke thome go ka saba lekoa tsebakeng kore ge ke bona ditiragalo tša mohuto mo bjalo ke iputšiša gorena e be e le gore go batswadi ba basadi goba batswadi ba banna ge re bona ditiragalo tša mohuto mo bjalo di diragala re dira eng go netefatša ga botse gore bana ba rena ba tlo o khwetsa ba sepela le batho ba e le gore go motho o tlogetse sekolo ka term 3 ra dumela gore a phele le yena tšatši ka tšatši ke eng sa mmotša go sone
1: obviously o mmotša tše a thole ya didrama sa gare ola ore ke ile sekolo a sekolo se ka se apora o sa ya sekolong o sa bona bomene re mamma jale e feleletsa e to dira gore ola wa o ya sekolo le yena a segatlha a sa ba le kgatlhego ya o ya sekolong
0: segagešo se re go ye šikale garago le yona ya gara ke segagešo ka mo go sebelelago ka gona gomme le tša mohuto mebela ga re di tlhokomologeng ga re re ge motho a se a ya sekolong motlho mongwe a tlogetse sekolo ka fase ga mabaka a etšego ga se a swanela go ba kgauswi le batho ba lo ao a re rebe ka tsela e fela se re se bontšhago ke taba ya gore gantši ge ngwana gago a sa ya sekolong motsore motho le o tlogetse sekolo ka fase ga mabaka a gago e fela ga a se ka tlatla go tlhotlheletša gore le wena o tlo hwetse e le gore o tlo gerema le batho ba ba go fetago ba e le gore gore ya bona ba tletsetletse le mebila ba matsi ba rena ke bolela ka eng ge ke bolela ka tselae orka ge le gore ba a kwešiša seemo se ke tlago go lena ka sona ka ge le gore ke re ba bone motho a ye sekolong go tloga January thoma ga e thoma di re July dikolo di bula ga a sa ya sekolong o ipitse gorena go diragala eng wa go tlang wa thoma a ye sekolong o tlo pitse gorena e be e le gore go diragala eng na sekolo se nyaka stop and go na be fela ra galemela batswadi a re tlhokomeleng bana ba rena ke kgatlhilwe ke polelo re boledišanego le badirela le yago ka mošupologo ba bontšha gore ga re boledišane le bana ba rena re tsebe maemo a bona ebile gape re košiše gore na e ka ba e le gore go diragala e maphelong a bona se ka kgwetsa e le gore go ngwana o ne o phela leola wa kgwetsa o sena le ka taba e ba le taba o kwešiše o tsebe gore na e ka ba e le gore go diragala re kgalemela taba e re gala re nyaka bokamoso ba bana ba rena bophadime magagešo
1: awa ke nnete le ba go ya mešomong re le itukisetse go ya mešomong ka mošupologo motho a tseba gore o ya mošomong a iketle a se ka botlatsa mekhino kudu goba a e lenwa le nwe le šietsa gore ka mošupologo oba lona tšatši le o ya mmerekong ka lona o ye o le mo maemong a mabotse
0: le gona tšhelete transport ka hwetsa o e nwele ka moo kape
1: Eh le sky no ka mokare le ska na jwala mara le nwe ka maikarabelo.
0: Go bjana, go dika ge le gore a go tlo khwetsa rena ba ile gore go mhlomongwe nna mo ke shuma go gona you know ba di kilometara je pedi ke go jwa ka mo ka tsena ka mo. Ba khwetsa ile gore ge rena re botla tsa mo kilo le wena ona pulo tsa la transport rao. Hai wa ra transport o tla kushish.
1: Ile ya hore ba ka sempha le mamma. Ke nya ka ba mpone jwala a re ska je dilo tse di jwala.
0: Ya, gape le taba ya go sepela ka cash ba galape. Ba ka cash tabe ke tabe nngwe ya botlhokwa kudu mo kgwetsa motho tla ratse ba re lefelo la boithabiso re rawa mphethu ranta se ke dirare kwe senuka botho ya tse 200 ke le ke jaaka turanta tse 200 ya rawa otla ke topele e tee o tla kry-a le 200 ee a kgwetsa ebile ga e ntšha sa ntšhi ka 200 a e ntšha e le le botha o e bona gore tsela ke ditena wa tseba dipakelane jele ee ke napile ke go swara ba rona le go swara baki ke napa ke sa sepela gausi le wena ke napa ke e patametsa gausi le wena ka ge e le gore ke lebeletse gore motlho o mongwe o tlatla o e ba moreki le nna ka tla ka epsina ka lona letsatsi la mafelo a beke gona fa e le gore tla ba re le gona motho letse relative re romela gona fa fela re dumela re kgolo ga botse gore le tla ka la e tlhokomela lanwa ka maikarabelo ebile gape la tlhompha masheleng ao e le gore go le a kgweditse le a šometse ga boima gona fa metsetse ke senyane bele gona re lebile iring ya bolesome tshepo mojake ka ditaba tsa iri ya bolesome wa tla wa latela tlo re fa tsona gona mo stationeng se sa go theletsa batho ha le feditse ba kry a le felile o ntjwetse ke lena la koša go tswa fa le go sanir gona mo stationeng se sa go theletsa batho ya ke ne ba ke sa koše gore na e ka ba fedile okay kwa gech fela go shake sideng ka ra motheletse wa radio tef season that lesson to the people mora ga farto ro kala fa go sha go tswa go semito a re se ba batso ke ngwe go shetse tlo re lokela go tsone fela ye e go sha ha le feditse ke lena la go sha o njwetse e le feditse le njwetse fela mo go sha eng engwe le gore ya le felile le njwetse ke tsere na e ka ba le gore ke nna wa jo ke go sha a ke tsere botlhe mo go go sha
1: e ka ba ile go sha mara ka mogo ibiang ka one ke nna re ke mogo a malelo
0: ke mogo a malelo a ke re bale mo ke lebeletse go se baledisa ka sere a le fedile umpitse e re jwa e fela go sha ira wa e le felile umpitse unjwetse ya ke batata ke re bale go tsa ke batata se tegeniki ke bala se ke se bona go fela gona tafa ko sheke e tphineng ka yona ko sheke.

ke be ka re di tsingela fa la ke ya bona gore bana go tlhokana pele go e ba boimanyana tshishinle le botse botse tshishinle la le khono nge ke thoma ka ditaba tsa go amana le kgwele ya maoto re tle ba re lebeletse sebapadi sa ka kwa Australia go bile le taba engwe e dire gele fale ka mogolo go taba e motheletse dire le ka gona ke be ke iputsise ka rona taba tsa go sane lejeng di sa le gona na ka morago ga gore ba bantšhi ba kopane le letsogo le legolo la molao taba ke tlo bana pele ke lebeletse ke na le wena bosegompieno bja lekgono ke tlo bana pele ke lebeletse ka kwa go tlhopha sela sa Bafana Bafana a kere wa gopola gore re latlhegetswe bjale ka Bafana Bafana le naga ya Aforika Borwa mmogo le tlhopha sela sa Mamelodi Sundowns taba engwe seng sentle re tla re lebelele fa gorena di sepela bjang tšetšeng le na lekgono bone go nna le taba ya go amana le kgorotsheko yeo e le gore go tlhwane pele e letetswe ke dumela re ke kgwedi ya Oktoboro ya go ne le ditapatabana tsa go amana le kgoro ya tsheko ka fa ke dipapadi jela ja nka re gore ke ja caf ke tlatla ke bua mo go jona fale re ko rena go diregang ka fale re ko ile gore setlhopha sela sa Germany se na le motlhatlho o moswa ditaba bele di phatlalatsa di kgakala bela ka jela ja bopudi ga di sa fepile ke mesela bela ka jela ja bonku re tlo ba re tseba gore bile re a tseba gore motlhatlho wa Germany ke ma mara gone tabengwe sentse re tla re ikwešiša ka baka la gore ditaba tse ge re di kry-a ka lehafiana re feleletsa re kgothantšha ebile re sa bolela lo tša nnete mara ke nyako go fa tabengwe le gore go tlhokane pele e le gabotse ebile e le ye kopana mara e na le dintlha ka moka tša go amana le setlhopha sela sa Germany sela okay tabengwe ya botlhokwa she motheletše go ne go bala dipolelo tša gore motlhatlhi wola wa Orlando Pirates yena ke yena Abde Salam o ile a re ga a seno fetša go rwala ka papadi ya ga mafelelo ga a thopa mogopo wa Betway a bolela gore yena ga a sana mafolofolo a go tswela pele le setlhopha bjale go ne le taba engwe e le gore go itsweleletše re tle re kgone go kwiša gorena o ba a bole dišakeng na dibintsi tsela ba di botse na tša taba tše re kgone go ka tla re shepe re kwa rena go direga ke tlo go fa yona taba ewe ge nako e na pele e le gona fale ke ka mokgolo tle gona pele di sepela ka gona mara o gopole ke tloba ke bolela le tlouwa ga sekoele ke go botse ka rawa maabane ka re wambaletse o tlile mo gona rawa network e ntshwentše re tlo bana pele re lebeletse dipapadi jele tša Wafcon ke tle bane pele ke bolešale bangwe ba ba sekaseke ba dipapadi fale mara go ne le dipapadi

0: ke lo re nka no tla ka go fa tsona tsa ka mo province ye ya ka fa Limpopo re a tseba gore ve ke nyela ya go latela ya di 1 re tlo ba re lebeletse ditaba tsa go amana le di playoffs je la ja Safa Capricorn region o kwile la bobedi ke boletse le ba itele dipile ba Safa ba batlile ka mo studio ba itlo re tlhalosetsa dipetogo tja go amana le dipapadi jela ka bakala re bontshi be ba leletetse gore dipapadi jela di tlo raloka mo mafelelong a beke a re lebile go mo go ona a go a re thoma go re a thumele go le gono jele ba le ba Safa ba tlile ka mo dikgashong ba leka go ka re tlhalosetsa gore ditaba tja go amana le di-playoffs tja gore ke setlhopha se sefe sa go yore emela go ABC Motsepeleke ge e ka sebe mafelo a beke e tlo ba beke jele ba tlo bana play re no gopotsere ka tsona gore na nnete ditaba di sepela ka sepepego se sefe fale re kgumela ke nna tabe o tlwana pele ele botlhoko mara ga ni biale sunta gore ya tseba go taba tsa go amana le WAFCON di a thoma ma ba ne be ke laetsa taba gore ba nyana ba nyana ba humane ma mokotla wa challenge o ile gore no e seng ba nyana ba nyana mara ge ke lebeletse ba sa di ba le ba rena ba le ba gore ka kgole maoto ba humane mokotla wa challenge o le gore ba itlo re ge ba fenya go me ba bona gore biale be ba rena ka kgole ya maoto biale ke gore tlhabile biale re tlo ba na pele re lebeletse gore biale re ile ra thega setlhopha sa banyana banyana morago nyana kwa ge se itlo ba ebile se fenya ka kwa Morocco se boale mogopola ke bone lefase ka mokebe e le eme ka maoto re thega banyana banyana ebile ba bangwe ba dibapadi be re sa ba tsebe ke thomile go ba tseba ka yone nako ela ke ra gona go ba tsebišiša kudu-kudu ya bothempi kgatlana ba roba le ga ya go betse re dikule ka yone nako ela pele ga nebele ke ya bona gore sontaga go tla ba lepele dithoma bo Nigeria ba tla ba le gona ditlhopha ka moka di tla ba diralo ka fale jalo re tlo bana pele re na le basekaseke re lebeletse gore na banyana ba ke bafana or bafana ba ke banyana na bona ke ka moka jeng o tlo re fumana mo nakong e e sa fetse go pele ga dibjale ke nyako gore o ntumelele mthelee kere mesi ke re nui ge ke boa fa ke tlo ba napele ke thoma ka tabela go amana le sebapadi sela sa ka kwa Australia seo e leng gore go se bothateng ka baka la gore ke le ge ke lebelela taba ya go sana le ya e dirilego ke be ke ipotsa gore ka sa ipušheletsa empa yone e diegele motlho mongwe ebile phoso.
1: Feel the rhythm of passion with the wings of love, your dedicated romantic music show where emotions meets melody, a space for real conversations about love and relationships. Monday to Thursday from 9 p.m. to 12 midnight on Radio Turf, the station that listens to the people.

re tsebe fa ka lehu la close Solomon Moyeti mo u ba lula mo leje ga se tshaba yena o tla bolokwa go sasa dira pentsha mo leje ga se tshaba ge le tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bushupa misong pego ye e tlatsetse ke Evelyn Moyeti e le go mosadi wa mohu kwena Ishmael le Makhabo Mosli Moyeti. Re le tsebisa fa ka lehu la Ephraim Mabetlela mo o ba dula ga moropo yena o tla bolokwa go sasa o tla bolokwa dirapeng tša maporo ga malatlhela ge le tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bosupa misong pego ye e tlhatsetswe ke yena Gogo Mamokele Emily le Jan Mabetlela. Re le tsebisa fa ka lehu la Ledile Lena Legodi mohu o ba lula moletši tšhibeng mohu o tla bolokwa go sasa o tla bolokwa dirapeng tša mothapo ge e le nako ya poloko ke iri ya bosupa misong pego ye e tlhatsetswe ke Caroline Legodi e le go anti wa mohu le Lena Legodi e le go motswala wa mohu. Re le tsebisa fa ka lehu la Daniel. All right, I could look at this thing of far.

0: pe jo mshetsa thomile tsa madila ba lo nwa ba la ka mogomo wa ksa kushisha ibile go thoma go nona go runwa le sekolo
1: commissioner ke tabelo re bo santse ibile jilena o re go re bialo muridi ya go ta tsa magebyang wena o mmotsatsiki
0: tsa ga dia swabisha beng ka stota ka go botsa ba tsala pala ka gore mosadi wa mushumo ang khabyala mosadi u dia se
2: bialo go tsa muridi ya go
1: ah wa commissioner mana o skala taula muridi ya go next time nto ngwelengwe u no tla ra bua ra ibula le dishana bialo ka banna.
3: Le mampeke le yena o do feta gana mo a itlagana ka maitlo makala le lena le tle le tlo makala makala
4: o re re ntwe ene ba gala wena wena
3: e ka ga mangane
4: o sonjo ba ho tjemo tabo
3: a wa mamurobi nna ke kirea motlabo ke mo kirea kae ke motho a ga gora ro o a ga ka tshelete tsa motlabo
4: ba bentwe ka ntwe ka ga se re ke di tshele tsa di karata
3: a ba le tsiba ba yang gore be ke wina ke ga re ke be ya ke be ya ke be le nna ke nyaka go tsholosha motho wa bomma
4: ga re o ne nno ga wena
3: a a a mamurobi
4: se tsaba tsaba ba huma ka le bakala re no
3: a
4: sa sengwe sona sego
3: ke khole guri le nno ga nna le ntshe
4: ene se ke o tshwelela
3: a wa mamurobi go rotsa le ya mmakatsa mola ka mang ga shugudi o ba le banna ba ema ema ba ema ema ba itlo aga lena le ke potsa gore ke ne nno e be go le shitile buri tse le morwedi ya lena gore ke ne nno ga na ke na nno ga mamurobi
4: eish
3: king
4: mara ke a belela ma se sengwe sona e
3: vila yelang mamurobi
4: ba se se tshile lengwe go tlo tshupologa thaba gore ke ka le ba o ka se ya ga mogale a dintweka
3: ke re e do makala le na ke re e do makala gore e bile a ke tsurile go ga shaifi ya fankhedi le kwa westimbeke le ka no ya le sesego la ba botsa re mogale a di u bidile fantition ye nngwe ya di roa di bone ke nyo gore le makala mamurobi le nya di tse kudu le
4: fantition ya go ke tlo tshala ka morao
3: a
4: ai
3: a wa
5: Hey, yo wena kwa. Kwara. Kwara we.
6: Ah, Antwana. A be bile ke re gano a o wena mo complex. Gano no nyaka mo di cabbage ma motho.
5: He? Na, re tshile ka pila sekolong. Kane ene bile why wena o setla sekolong today?
6: Eish, ah, Antwana, bona. Ino mbono re ke bia. He? Ora re mara eish ah ntwana mme ga peke thagana le di ghost street
5: shame
6: e wa bona e bona di ghost le o lebella mo mona go bona mona mo ke biang e ya bona e ke thagana le di pela di thutha thagana ba fana ba mo mona ba e ba nthulisha pala street
5: ah shame khwara
6: ke re bo mo fudi nyana tsela sa ga mola bona ke re ke tshwetse se bai bas ba thu ke ka mo khwana mara ke mo go bai mo no tshwana le yona ke shaka e
5: ta so sa tla sekolong today
6: e fu ma ba ga ba sa thagana ba bona ke ka ke jo go dubtsenyela ka go redi
5: o ba ke re jo lo wa e bo fofa fofa mo bibileng bo sa tla sekolo mara ya kwa ga la lebaka la ga go sa
6: e le le wena mo dintsa
5: ha a khwara ke re Friday sekolo se tswa ka pela
6: ya a le go pule ba ipetila ke sa go pola le selo ga botse
5: o bona
6: so be le tlhole le busy ke eng go se ke
5: ha khwara sekolo ke sekolo ba bitse le di award ene bile le number 7 ka kwara top 10
6: ah ah ke tle number 7 ka ra yona ntla top 10 yel
5: yo
6: he he a mapre pele 7 ya bona ba fa bokae certificate sona ska
5: ah wa khwara a go future le certificate sa go tla se kreka kwa office ya principal go tla sekolo
6: na gape go nyaka ga something a re tono go tsere no ta mo sekolo go tonya ba re fa dilo tse number 7 wena re serve something wena o kirile bokae wena
5: khwara obvious nna ke phela ke tlile number 1 so ba mphile trophy 50 randa
6: mzuwa tu tsantsa mo ska idea nna ga le judge ntwe a wa tsa go dire mna re ga fa go khutsa nyana nna ga ga botse mo pele certificate se ka grutle se kira go mang ha pula
7: hey mo khotse ke a go botsa ditaba di bia lo chom
8: ya ne chome go rafa tsorkeng go hleka hlaka ne fela
7: wi mam go tsiya ka tlhemane
8: yo yo yo yo ke ke a bona gape nna tšhomi ke le kare ke bona molaetso la gago wa gore o